0: The Yuletide Cham.
1: The Yuletide Cham.
2: Bungis ni, sandito na kami magugulit na ulit.
3: Pare, hulaan mo yung ugali ko. Nagsisimula ito sa letter A.
4: Approachable?
3: Mali.
4: Amiable?
3: Mali pa rin.
4: Oh, sige, tirit na.
3: Okay, honest.
2: Bungis ni, sandito na kami magugulit na ulit.
4: Carding,
3: what? Sir,
4: translate this in English. Ang uwak ay hinang-hina at naglalakad-lakad.
3: Okay po. The wak-wak, wik-wik, wok-wok.

0: Health Advisory. Tips para maiwasan ang COVID-19. Manatili lang sa bahay. Huwag tumambay sa mga malls, movie houses, markets, at iba pang malataong lugar. Ang coronavirus ay isang pamilya ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang mga klaseng sakit mula sa karaniwang ubo, sipon, hanggang sa malubhang infeksyon. Sa malubhang kaso, maaari tumagsanghi ng pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, at pagkamatay. Ito ang mga sintomas ng COVID-19 virus. Fever, dry cough, fatigue, short of breath, runny nose, headache, sore throat, muscle and joint pain, sneezing, coughing, itchy eyes, running or stuffy nose. Paano maiiwasan ang sakit dulot ng coronavirus? Ugaliin maghugas lagi ng kamay. Iwasan ang mga kontak sa mga hayop. Lumayo at takpan ang bibig at ilong sa tuwing uubo at babahin. Umiwas sa mga taong may sintomas ng ubo at sipon. Uminom ng maraming tubig at siguraduhin ito ang pagkain. At agarang kumonsulta sa health facility kung may sintomas ng ubo at sipon. Isang paalala mula sa World Health Organization, Department of Health, at ng himpilang ito, umiwas sa coronavirus, fight, and COVID-19.
1: The Yuletide Champ.
2: The Yuletide